0: uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Agnese arasaba Kristo gutera indi ntambwe mu rukundo rwabo. Hagati duheruka na Dina yabuze abana be, ubu se byifashe bite? N'urunana
1: urayama cyangwa ntayumwe?
2: Wambabariye kuko muga ku mwana wanjye ashonje.
1: Umwana wawe arashonje?
2: Kandi wa muforomokazi witwa Liza ayambwiye ngo nintamuha amata aragira ikibazo.
1: Yakubwiye ko agira ibihe bibazo se mama?
2: Ngo isukari iraza kumubana nkeya mu mubiri, ubundi amererwe nabi. Utekereza imfura yanjye iramutse igize ikibazo muga? Rwose mbabara ni ukuri aya mata umugabo wanjye ayaguze amuhenze pe.
1: Ndagira ngo twiganirire neza rero mubyeyi.
2: Yego.
1: Nibyo koko ufite impungenge z'akana kawe ka mbere?
2: Niyo mpamvu icyo batubwiye cyose njye n'umugabo wanjye duhita tugikora pe.
1: Ukimara kubyara nakubwiye ngo iki?
2: Warambwiye gushyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere akivuka akonka umuhondo.
1: Ndongera ndakubwira ngo amashereka ni ifunguro ryuzuye uyu mwana wawe akeneye, kandi rifite intungamubiri zose akeneye kugeza yujuje amezi angahe?
2: Amezi atandatu.
1: Ibyo ntitwabibabwiye na mbere hose ko mwazaga ku gipimo?
2: Mwarabitubwiye pe, kandi nariza nibyo yatubwiraga. Ariko yitegereje umwana wanjye arambwira ngo ntahaga, ngo njye gushaka amatara.
1: Ngayicara neza ngo ufashe konsa umwana, kandi ayo mata ndayajyana. Icara gutya neza.
2: Gutya.
1: Urumva wicaye neza?
2: Yego.
1: Akira uyu musego. Okay. Ngaho ugira gutya neza, izingiro ry'ukuboko risegura umwana gutya.
2: Gutya.
1: Urabona kwegereye neza?
2: Yego.
1: Ngaho mutamika ibere.

0: La dot di salon. Oui.
1: Yo me la ambera.
0: La ambera ya kurera do yawe.
1: Yo me la ambera.
0: Yego la ambera agana hehe.
1: Yego sanje.
0: Yego.
1: Ndashaka kunyibutsa mirongo yose.
0: Nkubutsa mirongo yose nasomye. Okay, ufite hano wandika? Yeremiya 33 umurongo wa 3. Aje tubwiye kuri hagana he?
1: Bigasanze.
0: Yose nasomye nyikubwire.
1: Yego.
0: Zaburi ya 50 umurongo wa 15. Zaburi ya 34 umurongo wa 18. Zaburi ya 18 umurongo wa 6. Zaburi ya 34 umurongo wa 4. Zaburi ya 86 umurongo wa 7. Umurongo wa 7. Zaburi ijana na 16 umurongo wa mbere kugera kwa kabiri. Ijana na 16 umurongo wa mbere kugera kwa kabiri. Ngo imungoma ingoma za kabiri umurongo wa karindwi kugera kwa 14. Matayo karindwi umurongo wa karindwi kugera kwa 8. Undi murongo ni mu Filipi. Aba Filipi
1: Matayo murongo wa kangahe?
0: Matayo karindwi umurongo wa karindwi kugera kwa 8. Aba ongereho aba Filipi 4 umurongo wa 3 kwa 7.
1: Ago ndi kumva neza.
0: Witwa nde?
1: Rambere.
0: Rambere uruhagana he?
1: Ndi gasanze.
0: Rambere ka ngusenye ushaka gukizwa se?
1: Yego.
0: Rambere vuga uti mwami Yesu.
1: Mwami Yesu.
0: Nemeye ko wapfiriye ibyaha byanjye kandi ukazuka.
1: Nemeye ko wapfiriye ibyaha byanjye kandi ukazuka.
0: Nguhaye umutima wanjye n'ubuzima bwanjye.
1: Nguhaye umutima wanjye n'ubuzima bwanjye.
0: Mbabariye ibyaha byanjye byose.
1: Mbabariye ibyaha byanjye byose.
0: Kuva aka kanya Satani ndamwanze.
1: Kuva aka kanya Satani ndamwanze.
0: Nibyo byose ndabyanze.
1: Nibyo byose ndabyanze.
0: Nyandika mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
1: Nyandika mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
0: Maze ubwo uzahamagara abawe nanjye nziyumve.
1: Ubwo uzahamagara abawe nanjye nziyumve.
0: Ndagushimiye ko uhinduye ubuzima bwanjye.
1: Ngushimiye ko uhinduye ubuzima bwanjye.
0: Ndagushimiye ko mbabariye.
1: Ndagushimiye ko mbabariye.
0: Ndagushimiye kandi ko ngiye kubona impinduka muri byose.
1: Ndagushimiye ko ngiye kubona impinduka muri byose.
0: Ndagushimiye ko mvise isengesho ryanjye.
1: Ndagushimiye ko mvise isengesho ryanjye.
0: Kandi nsenze mu izina ryawe Yesu.
1: Kandi ngusabye mu izina ryawe Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ndeka ngusengere Data mu izina rya Yesu, nsengere umwana wawe kugira ngo umugirire neza. Muha amahoro. Muruhure. Kingura imiryango ubuzima bwe kuva aka kanya buhinduke. Mwami Imana wo mu ijuru, ubuzima bwe bugende neza, umuha amahoro yawe, umukiza ubwoba bwose, yumve anezerewe n'agakiza kawe. Imigisha yo mu gakiza kawe mugereho. Mwuka wera Roho Mutagatifu muyoboraho gusengera. Kandi nasabye kugira ngo ijwi ryawe ryongorera rimubwire icyo gukora, ribe kuri we, ujye umugira inama muri byose. Aho abantu batari ubuhari mwami, mu izina rya Yesu, aho inshuti zitari ubuhari Mana, ntaka kubura igihe cyose agushatse n'igihe cyose agutabaje ajya kubona. Ndagushimiye ko umuhaye agakiza kawe. Ndagushimiye ko umubariye mu izina rya Yesu. Amen.
2: Tuzayikugeraho. Urebusiyoni niho twerekeza. Yesu uguhari. Ntabwo badufite. Ngwino tujyane. Ngo dukomeze. Ngo tubere ingabo. Haleluya.

0: Tena lo.
1: Hello.
0: Oui.
1: Ramutse.
0: Waramutse neza.
1: Kwende kiza.
0: Chumugisha kuri twese.
1: Mm. Nanje ndabashimiye cyane.
0: Witwa nduruhagane wo dushimira.
1: Ndukurwa mu ndi nyabihu ku rubyiniro.
0: Eh, ku rubyiniro ubwo na kagari.
1: Eh, na kagari ka Rwaza.
0: Eh.
1: Mm.
0: Aha. Ngatubyire.
1: Nanje mbanduka ndabakurikiranye ndabakunda cyane.
0: Yego, ukunda iki kiganiro?
1: Eh, ndagikunda cyane rwose.
0: Ugikundira iki?
1: Kiranezeza, kiramfasha. Umva, iyo nacyumvise numva meze neza.
0: Iyo wacyumvise wumva umeze neza.
1: Eh, nirirwa neza cyane.
0: Yego rwose, n'umuntu uyu munsi wirirwe neza.
1: Yego.
0: Urashaka gukizwa se cyangwa urashaka ufite icyifuzo cyangwa ufite ishimwe?
1: Eh, ndashaka gukizwa n'icyifuzo.
0: Ngaho vuga uti Mwami Yesu.
1: Mwami Yesu.
0: Ndakwakiriye ngo umbere umukiza n'umwami.
1: Ndakwakiriye umbere umukiza n'umwami.
0: Nemeye ko wapfuye kubw'ibyaha byanjye kandi ukazuka. Ngusabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose. Kuko Satani ndamwanze n'ibyo byose ndabyanze. Ahubwo ndagusaba ngo unyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ndagushimiye ko wumvise isengesho ryanjye. Ndagushimiye ko mbabariye. Ndagushimiye ko mpinduye umwana wawe. Kandi ngusabye mu izina ryawe Yesu. Amena.
1: Amena.
0: Dukuze umurinzi reka ngusengere.
1: Yego yego.
0: Data mu izina rya Yesu reka nsengere nsengeye uyu dukuze umuremyi umwana wawe waremye ukunda cyane. Ari Rwaza ndamusengeye kugira ngo umwami kuva aka kanya mugirire neza. Abone imigisha yo mu gakiza kawe. Mwuka wera umurangireho gusengera. Umugirire neza mwami muha amahoro atemba nk'uruzi. Abone itandukaniro ryo kuba muri wowe no kuba hanze. Kuva aka kanya amahoro utanga atemba nk'uruzi atembere kuri we mu izina rya Yesu. Umva amahoro yawe. Mukingurire imiryango ku byo akozeho byose byemere. Mu buzima bwiza, ubuzima bufite icyerekezo. Kandi umuhe n'amafaranga, umugire neza, umukinizira muri byose. Ndagushimiye kuri kumwe nawe. Uhiga ibimuhiga, urwanya ibimurwanya, ube mu ruhande rwe mwami, akubone akumve mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.
1: Urakoze
0: cyane, dukuze umuremyi.
1: Nanjye ndagukunda cyane.
0: Nanjye ndagukunze cyane.
1: Sawa umunsi mwiza.